chuta ko wen ko se ko te sorete ha kiku te ko hitiri uye ko se te ha alakia tai ke Northwest Hall e ke he he tu tawe ku hiente i eti kone i he keru fe ko i he tiri kela yuta i he sota hon ko se chon sopa ko a that a rishi ko hai se wati i eti kone tene he keru fe ko I chotona ku te la kachene ra ke to tinde ti sa se o ke tha kya la yu ta ko ha he to ta ti go e ti sa se ya khale ko ke tha tri eti khuna I he ala yu ta la ko he tri I kya la ya ta ku ye ku he tri ni la ka ho te na ko pa e ta kha te I tai tu alai a tawoleku e tene kōkots